ne ho ani kire no ama ne bo na ni fra edi abra na ni teye no na wa pe yesu akidi ni etetie ni ye and then patcho sa wo tie me na woni asori wo problema me patcho anya wo so na start ye.

0: ti wiase wo si wiase wo ga se wiase da wo ka wiase na wo kwa sa wo hwe akwara de se wo ni perfo si a wo nya botema pani wo di agura pani beto yi wo fe wo na ka kero meka se bia wo na wiase wo ye young boy boy sa ba nu mu ade boy sa ba nu mu hwe mu mu pani bia wo fie ti mo ase mo amune ska kra dwen kon kwa se sangura mu di o pani bo wa wo di agobi obo ma onkwa eh short wo hello hello madam ati sayin
1: asa
0: me ba che wo ka sa frein fa
1: Mustafa
0: Okaze fi asha mayon Okaze fi asha mayin Wan Me bacha o kan asori siga
1: Bacha
0: Mo ya fo na mo kan asori siga no
1: Wan
0: yo fo Mo ya fo Ba ku ya fa na Margaret Ba ko so ya fa na akwasi afriye
1: Kan
0: yo fo Ana wa no me kasa so wa no me kasa so no Wo tie me O se fe dola, o se fe dola. Mo. Ana o tie mi, last one so no. O tie mi, last one o tie mi.
1: Okay.
0: E fe de frepa. Last one se fe de frepa. Ja, munya de mo ye no. O se mo kas, o se mo kas kana mo wi abi o.
1: Ai daddy.
0: De ere kre.
1: Ano kwa pa.
0: Ati. Okay. Me me no hia se na oka me no hia na wo ye se chame na me ni age because se ne kura na oka chame a it's true fine but jai se wudi agwa beto wo ska hu a so lesika yo ye jiridi ne de tran no se won se wo kwoto mo na ska na omo fa omo fa bi ah dia o ha o ye gana o ha o pa ye flipa no o jejeje o jina wo je de nje Eti se e tu si di kwa na e asori sika. Se udi agura be wo sika ho. E wa so e na me fie ba nka se o. Nya me fie udi udi nya ko pon sika ho agura be wo nya me fie. Me fa se dia un sika ti wa fa. E na odia o. Ya to ofe na e ya church ne dia. E ni bi di to e ni bi di to nkunya. E ni bi na church no e de to nkunya. E na church no o mri ye dan no. E na church no o mri bi twa so foka. E ni na church no o mri ye anwa bebre wa so ho. Ti ni e. Eti se wo ye obi a wo kan sika wa asori sika na odia o. Eti manyo chise bia mo boko no mo bonkwa sia kono wo sa office wo ma me ka so chio ni wo so mo pa se mo se wi church no no manya bi da you free mu twe hu free ho twe hu free ska no wate e fi na ko me first ska bia mu da o mo da mo fa wa mo fa mo se o mo me se nyanzo mo so bia ngoi obi anwo da o ma go da o de ho sere o ho sere Mese onse sa de omo ise ni obian ngoda.
1: Bian.
0: Onse obian so yanwale obiada.
1: Daddy.
0: Oh, se o nwale. Mo mo kes kan mo wale.
1: Daddy.
0: Me catch the plane. Sa de no ene koso so o jai pelu ade bo wa wo. Bra be she mochna. Bra be she mochna. Na me mo ade de jwale. Na me mo pema wo. Na me deliver wo. Na free search be no na bra de fam so mo wa wo. Na nyema nyi ma wai. Me meto bo tachi ni din ba te fa so bie ni so ehunya bra be sia me ni fe no hunwa se o se me ni ate o sia yesu no o so ba se hunwa de o so ba se me hunwa de o so ba se de na me nyama o so ba se me hunwa de keke me hunwa de o so ujidi na o de sori fi o fie ba no sa ujidi na nyon kwa o cha o de bra be sia me so ujidi se ujimi se me profeta se nyame di ni pa ye adwuma de bra be sia mo cha me bom pa ma ho si bi na o nem no nyame ti ish allow be free why God bless you that's in